ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni lakhe nibabuzile basiyonga bewubiphiswa